0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache.

0: The music of Elliot James Ray. 10 more minutes before 11 o'clock in the evening right here on TPP FM. Ito yung tanong. May nagtatanong dito. Sabi niya, bakit may mga taong parang ang sarap-sarap mahalin, pero alam mong masasaktan ka lang? Bakit nga ba, ano? Sagutin niyo nga. Meron pa isa eh. May nag-post dun sa, ano, sa radyo natin, Tabok. Sabi, may nag-post ng tanong, sabi, magbigay ng mga tanong na mahirap sagutin, karuba. Sabi ng ganyan. Eh, siyempre, sumagot ako. Nakita ko yung post niya. Sabi ko, kailan kaya magiging tayo? Hindi siya nakasagot. Hindi, nakasagot siya, sabi. Para kanina tanong yan, idol. Siya na lang po ang makakasagot niyan. Eh kung sabihin ko, ikaw yung tinatanong ko.
1: Sinisip pa

Tanungin nga natin ito si Joe. Actually, may sagot siya eh. Sabi niya, may mga tao kasing maybe they are taken, and that's a reminder that not everyone we're drawn to is meant for us. Ikaw ba, Jojo? Ito, tanong ko sa'yo. Naranasan mo na ba yan? Yung may gusto kang mahalin, kaya nga lang eh, alam mong masasaktan ka lang. Naks! Malay mo naman, hindi mo sinubukan. Dapat tinanong mo. Dapat sabi mo, Bob, pwede ka bang mahalin? Oo naman.

from Dan Hill and Vonda Shepherd. At least yung dun sa song na yun, pareho silang gusto mag-try. Subukan kaya natin na maging tayo. Naks! paano naman yung iba? Yung hindi sigurado. Yung kami ba o ano? Ano ba talaga kami? Hindi ko alam. Pwede ko pa siyang tanungin? O bakit hindi siya nagtatanong? 7 minutes after 11.

11 minutes after 11 o'clock, good evening, right here on TPPFM. Love Song Syndrome, song from the Juans right there. And a song called Ano Ba Talaga Tayo. I'm sure mayroong mga tao dyan na nakaka-relate dun sa song. Nax! May tinanong nga ako ng isang araw eh, sabi ko. Kayo pa ba? Sumutay na lang. Pwede naman siguro eh. Wala naman yata kayo or nagkakalabo. Nagkakalabo, di ba kasi sila pa rin? Ano ba?

0: Yung ayaw mo siyang masasaktan sa sobrang pagmamahal mo dun sa kaibigan mo. Next! Ayaw mong maging kayo. Nakontento na lang kayo sa pagiging magkaibigan. Malay niyo naman, pwede. O, diba? Psst! Oy! Amin niya, pakis nga. Teka, sandali. Mapasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Love Song Syndrome. Yung mga taga Your Hope Radio 92.8. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, and of course yung mga taga Empress Radio 97.1 Solid Love FM, and of course yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Umuwala ng mga tanong, ha? Sagot yung hinihintay ko, hindi mga tanong. Bakit pa dami yung tanong? Kung kayo may mga katanungan, pwede niyong isangguni kay DJ Bob. Nak! Teka sandali, yung mga inaantok dyan. Mamaya na kayo matulog. Less than an hour na lang naman yung pagsasama natin, eh. Gigisingin natin yung inaantok mong puso or damdamin. Nak! Asan na yung palaka ko? Ayun, si Daki, asan? Daki! Meron pa ako dating alaga dito na... Uy! Teka sandali! Hindi pa ako tapos! May napindot ako. Ayan kasi... napindot ko biglang pumalag. Anyway, we got 16 minutes after 11 o'clock. Good evening. Last and final stretch of my show right here on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP. You already know what it is. I'm
3: telling you. The only radio station that sounds more than a real radio station.
4: Turn it up. Been watching Pam.
3: TPP FM. TPP FM.
5: The hits just keep on coming.
6: Close your eyes, listen closely, and let the music do the talking. The best love songs live here on Love Song Syndrome with Bobby V on TPP FM.

ang relasyon ay parang kape, lumalamig kapag napabayaan. Kaya ako, Bobby V, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako para sa'yo. I miss you.

0: 38 minutes after 11 o'clock in the evening. 22 more minutes before 12 midnight. So ito yung sabi niya, no? Sabi ni Maria of 97.1 Solid Love FM. Sabi niya, ang relasyon parang kape. Kapag nasa point pa kayo ng kiligan, ito ay masarap inumin at lagukin na parabang manamis-namis. Pero kapag dumating na sa point na medyo nalalamig na, kay pait na nito sa panlasa, doon mo malalaman na sa una lang pala masarap ang kape. Eh paano naman yung mahilig magkape na ayaw palagi ng asukal, lang gusto nila yung mapait? Ang tawag sa kanila ay mga pasakit. Ito naman yung kay Kikay. Ano ang kamote pag tinusok? Sagot, kamote Q.
1: Kamote Q.
0: Ang karne pag tinusok. Kala ko yung karne yung pinantutusok. Ang karne pag tinusok, barbecue. Paano naman pag tao ang tinusok? Sabi niya, baby key. Hindi ba baby ko yun? Ay, baby key pala. 39 minutes after 11 o'clock in the evening. Papasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Ang Your Hope Radio 92.8. Kasama din natin yung mga tigat 97.1 Solid Love FM. 95.70 Sci Radio FM. Manila Wave Radio. And of course, yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM. Empress Radio. And Filipino Music Central in Washington, D.C. Stick up more great music for you. More great love songs all the way to 12 midnight. This is Bobby V playing the music for you.
2: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Number one.
2: Tunog Pinoy Power FM.
4: TPP. You already know what it is.
3: I'm telling you.
5: The only radio station that sounds more than the real radio station.
6: Turn me up. Been watching Pam.
5: TPP FM.
2: TPP FM.
7: The hits just keep on coming.
8: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
9: Oh! Naman yun. Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman. Pinaninindigan.

Usapang relasyon. Bakit biglang nagkaganito? Hindi. Naisip ko lang. Alin ba yung bang magkaibigan or yung mag-best friend, eh, pwede ba nating tawaging magkarelasyon? Tama ba yun? Pwede ba yung sabihin na magkarelasyon yung magkaibigan? Halimbawa, wala naman siyang jowa. Pareho silang walang jowa, pero magkaibigan sila. Pwede ba nang, pwede ba nating tawaging magkarelasyon sila? Naks! Eh, anong tawag sa kanila kung hindi? Ate ba? 44 minutes after 11 o'clock in the evening. We got 16 more minutes before 12.

nakikita daw niya yung best friend niya, napapangiti siya. Pero pag nakikita niya yung jowa niya, napapasimangon siya. Teka sandali, palitan mo! 49 minutes after 11 o'clock in the evening.

Ang masasabi ko lang dyan, yung jowa nyo, gawin yung best friend. O, di ba? Para hindi kayo pupunta sa best friend nyo pag may problema kayo. Oy, teka, sandali nga pala. May pinost si Black Shadow kanina. May sinare siya. Isang malungkot na balita, actually. And isa sa mga hinahangaan nating mga singers, sumakbil ang buhay na. I'm talking about this guy or this singer na si Pibo Bryson. Siya yung nagpasikat ng If Ever You're In My Arms Again, yung Maybe with Roberta Flack, and Tonight I Celebrate My Love For You, A Whole New World, ano pa ba? Meron pa eh. Beauty and the Beast with Celine Dion. Pumanaw na si Pibo Bryson. And to remember him, I'm gonna play one song from Pibo Bryson. Natatandaan niyo ba itong song na to? Song called Love Always Finds a Way. Love Song Syndrome on TPP FM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.